mede munono zifrume kaka igbe mawara akon pikwan macho ide duro.